0: 6.7 FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong noticia pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, mo po kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna.